And that was a request that came in from one of our faithful listeners. That was House Anderson College singing Man in the Middle. And until today, I am still thankful for the day nga gihatag ni Jesus Christ iyang kinabuhi para ako makasigurado ko na ato ko sa langit. And listening friend, He also did that for you. Si Jesus Christo, siya namatay, gilubong og nabanhaw para tagaan ka og kinabuhing walay katapusan. And if right now, dili pa kasigurado na kung mabot sa mong kamatayon kay ato ka sa langit, ganahan mi na makatabang ni mo ana. Sa mong Anchor app sa ibcd.theanchor.app na kay makitandara na mong gitawag na gospel presentation o podcast simple na butang gikan sa Biblia na makatabang ni mo og pagsabot na ikaw po pwede ka makaadto sa langit. And I pray na after ka makabasa or makapaminaw sa gospel presentation in English and Cebuano, makasigurado po ka na ato ka sa langit. And again, naroon na siya sa mong Anchor app sa ibcd.theanchor.app. And of course, welcome po ka na mabisita din sa mong simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete, narami dapit sa St. Paul's, tupad sa Suzuki. And if right now, kung na kayo mga kanta din na ganahan niyo paminawon, don't be shy to send it right in. But for now, here's another request that came in from one of our faithful listeners, Caleb Garraway and Katie Garraway singing Servant's Heart.